champion niya la or man. Pare nga niya. Anyal dari. Mami nga niya. An me joro. And it's a true one story from long time ago.